0: siya mbaba koma makuanza. Nga yo wapi. Kinyo yonde makambo.
1: Ainda te lembras de mim.